0: mme e bang pentseng hantle hore ha se nna mokgwele hanlesentse ke le moswadi gobane lebitso lena ke lefue fela ga o ba ke ba le ngwana le fie ngwana ena la nkgono mampoi se mme mampoi ebile ea ba kampisa ka maseke mantshikinyane mang go bontsha gore lebitso lena empa e nne kentile molepo gose mma lebiseleditse bana ba foleng.
1: Taba se monate ruri. Jwale gore joetse he mme mampoi on nkgono mampoi gore na jwale kopano yena ya gago le go sa tsana senate e tlile jwang gore e bo kgetha le yena gape e le e mong a e le gore ke ena a teleletseng pele taba tsena tsa tsa pontsho ya meetlo ya rona le taba tsa dipapadi tsa rona leng kao fela ka tshebetso ya gago.
0: Taba ena ya gore ebe go na le selekane se tena kula ga qala batswadi ba gae pele ya ba ka kgetho kgetho ya naga ya ba motlotlei o ntsha kgau ya Ramatsheakana yona e seletsang le barwetsana le batlhankana. Mme ya re tšhasi e mong gobane ke bona gore motlotlei tlhoo ya naga o e tlhokometse ya ba nna ke ntshetsa pele ka gore ke tle ke e sebedise ka gare le ka ntle go naga gona batlankane le barwetsana ya ba e bontsha gore gore e tebe ke yona gantle e ka sebetsa ka dipapadi ke mona bo kgosatsana a ileng a ikgotsa e ka sebetsa ka mesebetsi go tla bonagala na ikgotswa ke mang e ka sebetsa ka nalane e ka bonagala na ikgotswa ke mang empa ga jale ke batla ke bue ka ena kgosatsana o kwana etse yena ka bo yena a ena le tlhase ya ntho ena ya go rata naga ya gabo mme le ya botšhaba ya go tsoseletsa mogagabo a bontsha ka botšhaba botšhaba efile o rata botšhaba gagolo mme gape ke tla o bontsha mane mo a qadileng teng o le a qala kwa monata ka lerile ke qadile lerile mona gobane meetlong wa bona re tataya ka mekgwa ya meetlo ya basotho meetlong ngwana ye releemong o tlala gaabo mmai sutana le ga tlaga mme kgosatsana gaabo mmai ke lerile le ona lerile molo ga ge a tsala fela ke kadile moo nkgono a e setswala mmai a ileng a golela teng o le a golela sekolong sa Pitseng high school le ena kgosatsana o ile a tsala sekolong mane guardian angel eleng kindergarten ke ona moo re tlalang gore jale bontshe gore ke ntse re tataya ka moetlo ga re tsamae fela mme kaane moo ya pele ya neng a e bontsha ka leribe ka bona o ne a bontsha gore ke ngwana wa leribe o goletse leribe mme o tlala o ile mane moo a neng a otlwa teng mane moo go nang le ke tareng moo lelomolo la gae la pele le bileng teng ya bajale a tseba gore jale lebile le bontsha gore na ga na batswadi ba gae ba gotse jwang gantle gantle ona bontsha gore na batswadi ba gae ba gotse jwang ya ba morena wa sesoo wa leribe o nka nthena o a bontsha na ga na morena wa morena mme masenateo gotse jwang ngwana ga ya ntsa lesokwa a mathakano mo lesokwa la nela le ditiretsi ke boletse na sepio sa leribe ke
1: sepeng
0: e na ile go gamololwa gona teng yana o a tsala o ya kae o ya bothabotshe o qadile a ya matshegeng ga a fitlha matshegeng o le a ya moo o ikene sekolong se ka gare sothweng ke madithuso sekolo sela ke moo jale a ile a bontsha sepheo sa sediadia mono sekolong seno bana ba teng banyalwa ba le dilemo di ka etsang bo 30 le bong jale a ba bontsha kotsi ya lenyalo la bana ba banyane ka ga sediadia ka bosona e le papadi e bontshang barwetsana gore ba mene lenyalo la bana ba banyane ka ga le na le ditlamorago tse se monate yona ya lenyalo leno la bana ba banyane ba tla rarapolwa ba le banyane ba senyeya ditshobotsi ba senyeya ditho le bophelo ba bona ebe ga bo sa amoelega ba se ba golofetse ke letlalo ya lenyalo le la bana ba banyane a ba bontshe gape gore bo

0: kana botlala mo le sopana la botsana metala mo ke se pheo sa sibia diaba ha o nyala o sa kena sekolo o nyala o sa ithati o nyala o so itsini o nyala o so le sopana mo kokotlo ke mo go futana botlalang bo neheletsana le tsalano ya bana bo tla ba le bona a bontsha gape lenyalo lena la bana ba banyane le etsa tlhalano e ngata ena eo re bonang dilemong tsena go ntse go tlala tlhalano ka mane ka bokgotla ka mane tlhalano ena ke gobane lenyalo le saka la etswa dipakeng tsa batswadi batswadi e ga ke bua ka bona bo malome bo gagadi morena mang le le motho ba motse banke seabo sediadi a se bapalwa moo batswadi ba leng teng bo malome ba leng teng lelapa leno le le teng morena a leng teng bo gagadi ba dumelelane ka gore ke a bona gore bana bana ba nyala mme se bontshe gore ke bapalela kae lepatlelong la motho le bontsha bana gore ba tlhobe dibaka tsane tse kotsi tse ipatileng mangope meru malaini eng ba papalele moo ba bonwang ke motho e mong le mong ka nako efeng gaga mpa ya motsheare ba mene dibaka tse dinako tsena tseo ka nako nngwe di ka ba susumeletsa gore motlhomong ke tshabo ngwana o tshaba motho eno e se le bosimo o tla amogela ditaba tseno a qhatelele a amogetse ditaba tse go sitisang morwetsana le bosankana ba
1: gagwegakutlwa gantle jale kore jale ebile ke ntse ke mela le tsebe tse ntšha jale ga retle monang re fumana gore go na le batho ba bangata banka bankang ho baballa setso e le ntho ya bogalegale mme gona jale go sa tsena se nate ke moithuti ya fumaneng mangwalo a ha ya university so ke mathata kapo ke dikholotso dife tse o kopane le tsona go fitlhela jalo
0: mathata eo re kopaneng le ona go fitlhela go jalo ga jaletse go sa tsena ka boyena ga a bua he ntate he a o siwetsa mosebetsi o mogolo kore nna ke etse ke nne batho ba bangata ba shebile go sa tsana ka boyena ga a ntse a tsamaya jalo o ka ntsha wa sweka meogo o tla fumana gore o dula le bana bana fatshe o sheba ke bona gore ka boyena ntle le tshutshumetso ya mang kapo mang o ithutile naga ena yabo naga ena ya bo rona naga ya bo mang o ithutile yona gobane o fitlha sebakeng a sa ntse a tseba dikholotse tsa teng ga a fitlha kitse sebakeng sa le sa matsegeng o la ithuta gore ae mona e ka re bana ba nyalwa ba le banyana ke mo bone gantle a re fitlha kotsi ke mo mametse ditaba tsa gae a dutse le banana ba a re go bona le lemo tsaka dikata ke ntse ke le ausi a ke le mme molaetsa o ula ngwatla pelong ke go bona gantle ga a tshojwala ba shebile ka matlhogo ba ditse fatshe le ena le kokong ba ditse ba le bang o ne a kopa pele gore ditišhere tsena ditswe mme a tswe o na le motsadi a tsamayng le ene a mo kopa gore a tswe ya ba ke a sala a dula le bona lekokong a ba jotla re ke ausi finale ke a tseba sentse lentseba a re dilemo tsaka dikana a re ga re tshokelo ka moutlwa gore kwa utlwisisa gore ba tseba gore dilemo tsae a ba dikalo ba sheretsa bona ga a qeta ya ba o dula fatshe o bua le bona o a qoqa ga a qeta a nka moropa a o kamoro batho ba bangata ba ntse ba bosaputsa gore na o nka kae taba ya motlhibo one a nka moropa a o tsenya dipakeng tsa segope a ba sheba a lelala a sheba fatshe ga a le jalo o tlapa teng a lelala a sheba fatshe ga ke go sa buile le bona ore go bona kephutlwa ke ntho ya pele ke le gore o ne a tlhokomela gore kotsi di-results tsa teng ga di dintle mme o fumane gore na ga di dintle gobaneng a keke a tshiswa o fumane bana bano ba botsotse kore re na le malemi a mangata re na le molemi la sekgotsa re na le leleme la sa pofi re na le leleme ga batho ba bang ba kenelela lelemeng la bobedi ba re re na le sekgowa gona kona re tatang re tshaba batho ba na re tshaba go atamela pela bona re bona ka ba re soma re bona ka ba etsa jang ke a itshaba kore ke nna ngwa tsa pelo yena ka boyena o fumane na go etsagalang.

0: Taba tse ntle ruri jwale ha se re sheba mona go fumana go letelena le makaditse le ibile le thabisa se chaba ka bobedi na o noka lebella hore o ka bo no lebeletse hore setho sa borena sa mehleng ena se ka nka karolo ka botlalo le ka tsheho mietlong ya le hai le hore ka nnete ka bona go satana senate a etsa dintho tseno tsa go boloka setso le go ebile e le ngwana wa mehleng ena jwale ebile a le ka gore dintho tsena ka ofela di ka etsagala ka bobedi nakong ya ga jwale o ne o ka lebelela gore o ne ka e etsa ntho
1: ka nnete o ne ko kwa lebelela bona gona jwale sediadia se neng se se bapalwa dikolong empa neng se bapalwa ka mokgwa o se ona gantle a kere o ne o fosaga empa se qeteletse maditišhere di fana ka malebale ba gore e ka re o tlo nepale ko go bo rekgolo ba beteng jale ba re jontshena meseng yane go ne e tsala bona go tsibo o kgibang ke kgosa tsana ona ke
0: kgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibokgibok
1: patalang ke mohlibo wa ona jwa
0: mme
1: o tsebe yena a tlo fita yena a tlo tsang o di shebe ka o tloa ha a ala o tloa ntse o le yengwe o e shebe jele o kutlele morao o tla fumana hore ha re ha re etseng tjena le fosite yena ka boyena ba ha
0: o
1: tla ke fetola papadi yena hore e tlebetse ona o fihlang ke yena ke wane wa bonkgono wa mehlengnyana ona wa hona jwale tjena ke wa hona tjena mme ke ntse ke leboha taba ya morija ke ntse ke leboha ntate hana ke mam ntate ena a ka ana a morija hore o la kopanya basotho hore ba etse mme hana ba kopanya ho nona le sekgalahadi ho nona le setlokwa ho nona mme bana bana ba kopanya mekgibo ena mme ke na le o mong o motjha o seng re sa o bisa hore ke wa nkgono wa
0: kgosatsanakgono
1: wa nkgosatsana o la sebetsa ka thata hore a nna gile wa bonkgono
0: mmeaekotsi ga botlhoko
1: ngwane jale le mme wa gae o kotsi ya go le mme wa gae o kgiba sekgalagadi sa bo sa lebile gore gona jale tsena go nganganeng tan
0: taba tse monate tsa monate nkgono jale ga re utlwa e nkgono ke shebile gore maetong a na le ntse le yanka le e kgosatsana um ditlhogo tsa dikolo ka nnete di tlhokometse gore um maeto a kgosatsana a tlisitse thuto ya setso le phodiso ya boitshwaro go baithuti ba tobaneng le mathata a mehleng ena a kang botlokotsebe bogatšhane bo sa lebelelwang dikgaelelo ya polokego jwale re na setso se sebetsa jwang e le thebe bakeng sa batšha ba ka jeno
1: setso gona tsena ga a bua ga a ne a qala pele o nare kore ke nne re nke ditaba tsa gae motlhe mo a tsamaile ga a qala o nare ke le basotho re tlameya gore re gopola leano la ntate mogolo wa ka e leng morena mosheshware ga o le mosotho o gopole mo o tswang o tlotsile o tsela mo o yang teng ke puo ya gae ya pele ga a thafola ntho mme ga o kwa wa sheba gona jale tsena ke se re iphapanya seela gorebe ke tiiseditse ditabeng tsena tsana tjena empa mona mo a potileng ba na le boitshepo ba o itseba gore ga ka sentse ka mekgwa le meetlo re ka ikgantsha ka bona gape ne ren basotho ne bagwetsana ne ba itshaba gone tsena ba ikgantsha ka ona o tlo o bone ga ona ngwanana a sa tlo phela ntshena eo go sa tsana a e phelang a e etsang go lesotho le e phele mme lesotho le tlo pholoa gobane ga ba tseba mo ba tswang mane ke ka gona ke itle dilemo tsa ka di-74 ga ena o tla bantse a tsamaya le nkgono wa dilemo di kana ko yena mešeng ena e ne e tla ba tlontlolo gore e a nna a tsamaya le motho yo batšha ba le bakalekane ee o thaba ntho eno kore ke gopola ga ke ene ke sita go ema ke se ke kgathetse mane ga ona motho a ile a mpona pele ke ena a ile a mpona a bankemisa mangwele a sa
0: gae
1: o kgutlisaditse lerato goba bana ba tla rata bonkgono ba ga o sana ngwana a tla re nkgono wa loya ga o sana ngwana a tla re nkgono o tjena bana ba tlo rata batswadi ba bona mme ba tlo rata naya a bona le se naga ya sona e nang le sona kare ba tlo ikgantsha ka ditaba tsa botšhaba ba naga o tsetselela botšhaba o tsetselela thuto mme o ntsa ba jetsa gore ga gona lefa leo le tla le tsekiswa

0: le ribe botabothe le botacha snack so ke di karolo di fetse ikgethang tsa setso tse o di shebileng ha o ntse o tswela pele ka leeto la hao karolong e setseng ya naga le go tsatsana
1: di karolo tseo ke di shebileng ke fumane gore di ntho tsotlhe le tse saletseng morago o tlile dintlha tsa tsona gobane ga e ba ulang ka sediadia sephumola tenye eng e sentse di tshwana di wela nthong e tshwanang ga e ba o ntsile mokgibo o tlo wela dithokong gobane o na le melaetsa ya magena o na le melaetsa ya batswadi o na le ding o wela dithoko o na le molaetsa o na le kgolo ya ngwana mme o ruta bana ba boko ba mamele melaetsa ke ka melaetsa ka gathakana ga e sa leo ditshono tsa ntse le di etswa ke bonkgolo a di sa leo batšha ba ona kenana ba seba bothapi mme bothaping bono o ba eteletse tlelele ba besokolose go kapa dintho tse tlhokagalang mme ga ba sokolose go kapa ntho tse tlhokagalang ditalenta tsa bona le dipitso tsa bona di tla tswela pele
0: Jwale na mme wa ka ha se re sheba ebile re batla go phethela ke lo netefatsa gore lefa la setso le tswela pele ka ntle go like matsatsi a sekolo ntlo ya borena le kore le balekane ba bona jalo ka KMM ba thaya dibaka tsa thuto tse phethagetseng jwang dithupelo tsa go boloka lefa la setso dibaka tsa polokego tsa nako e telele you know motseng wa matsieng mehato ena ga tseba gagolo e sireletsa meetlo ya basotho bonono le tsebo ya setso ka o just like ka go felelela bakeng sa meloko e tlang tshebetso yona
1: ke tle ko kutlwe ko fe ga o kala gore bo matsieng mane ke sa ile ka tšhakela matsieng ka magetso mme ke ile ka bona gantle gore setso lapeng leno ga se no fela ga o kala o kena ka tlong ya borena fela o bona go e na le thepa ya sesotho metlotlo dihana diroto me makwakwa a dueng o tsamaya godima makwakwane a dikgomo ga o ya lapeng mane moo go sebeletswang teng o fumana seotlwana ke gopola gantle gore gape ke ntho ke e ratang go bona ke tsele ga ne ke qala go fitlha ke ile ka fumana seotlwana sa maswapi yana ke oo ke keke ga phela ka go naga ya rona ka nnete e ba re phela ge e na le seotlwana sa maswane ga nka ba ka tseba gore mme ntho ena o e utlwile e na re ga ntse ke ditse ka fumana ke se ke tlo latwa go se o na le letlhaka ya ba ke a tseba gore ntate ga mela ona bile a le thota a leya kgilo etsa seotlwana sa basotho se nang le thuto ya ngwana mosotho ga e ba se na le modimako se na le legene se na le dintho tse rutang bana ka bona gore jale mona ntho tsena di tswa lapeng mme di tla nela naga oba di a phelwa ga go tsakana ga a tsamaya o a tselana a segoto keng o a tselana a lelwala keng o a tsela kore ga gona gauti thuto e tswa ka lapeng lesokwana lena o lenkile gabo o ntsaneeletsana ka lona e nngwe gape e ke ratang go aga bataba tsa gago ya ba mme ke eo mme ke eo o sebetsa le bagwetsana o mo bone mme ke eo o na le bagwetsana o na le monyetla wa go bua le bagwetsana mme ke eo gangata o tšhakela bonkgono o na le monyetla wa go tšhakela wa go bua taba tsae go bonkgono le dipina o a kenelela mme ka boyena ke ka gona ngwana gae a ile a bebofalela gore a theele ka pele ditabeng tsena goba di a phelwa ka lapeng gago go seng ga o fitlha lapeng la laborena nkate e sajile o ile kae ka ditereng o ile kae ka dikgomong ga ke re bago ke thetseng ke di boneng
0: a kannete nkgono nampoi kannete taba tsena ke taba tse monate gagolo mme gona jwale a se re phethela mme waka o ka re molaetsa wa gago ko feng basotho go basotho le baneng ba bona goba bana ba bona kannete ba kena dikolo ga tseba le gona re buile le mosebetsi